na ensamo no etumi dia bro na afa bibi etumi akonkan but quickly yambo nremu www.planbfmonline.com no so na afa ensamo hodo a edi enhim no yemponi bi emfama ho.

0: dwuma wu na nu ntina nei kwadu a mode bon no eye 2 counts of defilement ena wo kire se ene wo gitu mu sa mpa kwadu a di bon ni na no eye no kre enu ti court ni hu se papa yi wey ene de di kan a wo di sa anya mra se mi a no fe nsoso nu ebra ye busabusa na no ansam no wanko ye ena se bia nka se nyem na me yeye wo gitu mu sa mpa ono ana yeye ama na anse court no emrenti no enu ti na nei court no e kire se papa yi ene ye hye no se ne ye kwedu na bono ya kon ya sentence no se wonko no kwa twira ban kukum finhia no aduo no na kyese okọ na se dachi bi okọ ba na so no ko demo bo hu se abofra ye nche abofra enye ne sa anya do awe enu ti na kwedu no mienu e na wo mu e de e bon no e no no e ye 2 counts of defilement na mu bia no e bia ye 10 years enu ti ye kaboma e ye 20 years enu ti papa panimu ya wanya 87 and your name, yes, won't call. Now won't conquer them, and Vinciano Edrunu, and when your man is a man, and nay, what ye, and what of found call, I know, and what in crime pumpuniman to her.
1: Abusia na ma menkanfo Mco Ventures Mfa Mao Tiasia na papa Nedjoso and a medio elko enumre na obeya tiasia na mejana na nso e Mco Ventures and a mekanfo Eddie Emma weho and na obeya ne papa mu ebe boapa Emma Brantie enka ba ne sibia wakotoka kure no ho na a menya nwuni zankra mba nka metwen du misika to ho eriko ye we no no afia so suggest me to na nso e ko Mco Ventures eh ebe ma tiasia na mabe kse ah matoka eh we die ma try the papa pa na Mco Ventures na mekanfo Eddie Emma wo ebia wo de won to opeka han o ye o ko party bi o peke bi wan kasa o be drive di akodi aba na o di akoje usamba nso ye obi e wo ho edimam mu ye nyume ko nsoro esukufo mu tukwan yakoba bi mo peke be kam ina boom edimu akọ edimu aba dia o shenkini ninam kwan su jojo ho ensem ye kan kwan jojo ho ensem a nyoma hodo e bo ho ban se o shenkini tikechi a ohun ye ama mento mebo ase hide mintia so high overtaking high and overtaking no omunni mu pa entinya de be kwa kofo ye ne bia etumi edi aba nti wo do be kọ o de wo aba nti mo fere na mo pe be bia kọ mo pe mo kọ excuse mo pe kai be kan ina abum ni mo akọ ensorin ne nyume ku ahodo since a hodo amun ina no mo pe ka kamu ina abo mo dimo akodi aba e bia ye bi na aba nji mu bi e bia wedding bi na mo ko party bi na mo ko na be kamu ina abo mo dimo akodi mo aba de Mco Ventures and American for Eddie Emma wo we bi se Mco Hefa no woni ewo na open Mco e kira kwen ya Tema Community 6 ne e ho ne o Taco Bell no ye ne vertical plaza building ne di enhwe ne mu ewo eho eno mo bo modin fre yen ewo ahomen so 0246 528380 024 652 8380 and answer 0248637923 0248637923 Ghana Mister Simin Kancho say Nipani de Wadi Bibri Nuaba ne de Bebu Apo Mudin and a Wadia Bedra Mansua Ebuapa Emma Ubibia Etumi Enyebi Emma Nenyama Etumi Eko Nenimo na Ebusiam Yakova Omamba Fragrance Rice Edia Bedra Mansu Yenu Kwan Rest Abraham Rice Yamuan Wasua Ebedra Mansua Mise what did my obeti akure bi no echi sent no na so aji so aji be bia ni na no eye emu no sent wonu anyimpo eno no na so okonu ya dia ndia mo framba mo bobo wo na na echi omu ina be wi na omu tifio o meshe da abobo ne dia betufio so mo be bi yo ma me mie medio ni san se mo na ehwan pa na enye no kwa rest of brown rice ensu ye mo wanwa so ye dia be adwama so eno so ebo papa e ma no nsu no na won fie kwa ni mu a wo de mu nsu so media mini and a media mini unye bi bu emo mo he wone be bu bo pa aga cho se dibia de no na okwa 12 february fi ebusia wo boru mo Ghana Ministers enye no kwa ye food supplement a hodo e ho no ma de be bo emo immune system no etumi ai enyini anase enya ho den ako atia nyaro wa hodo bi e be ne bedue ne mu wo boru mo no mo se e be kebi na ope dudu na etuba akuba ako na to a wo boru e wo Tema Community 2 ye ben pramika 17 mo mo Tema no ne potema na Community 1 Community 5 Community 6 ni adi na obi anfa ni nkyirimo hanom omaji ne pano ebi spinter road nso ye ne Community 18 janshi no ene edinhwe ne mo winiba ye ne drama hospital janshi ne edinhwe ne mo winada wo kwa wonsa be ke bi e wo hunti mo amwo eye su aduro mo wo ka so ne ne potem ya mfo ne nkyirimo winiba nkwa gi bi ne ntumi mbo amopa freyen wa homa iso 0206798723